0: omushefu ni mwengombeton konde ngawaza aba mama akasala ba presidente cho honorable erindi babi hikiro mushefu babi hikiro mushefu obunyuka aho aberebya abere yato normale makumba abere ndara iyo bakahika mabwe inasungana na balume abakekisa bana ba mabwe
1: njana ndi mwibulia a problem ni mabwe problem ni dozi
0: a problem anduke byosi tubikenda kuma
1: aba mama bali atsongerachi bali atsongera batamiri kuti abana bakahika mabwe
0: travo dire ama ashokazi eskala kaliru nishiribwe no mundu mukulu ende bamukani sumberibwe no mundu mukulu ana uti kubsebse shara sumbana riwe nero aba nisi hanema kosekasa bana bangana lwala echiku balora romochi kuba ikandi bya charge tu eya ba mama
1: ubala
0: echichubaka ramu apisi de sela abaka ikisama wabo bakamanipile hyana kundi hiyo bakai heringe 2000 francs omwana china da ruko franc inona bwati basi na maepokera
1: narini hake chirimba china
0: hake chirimba chinga oyesa sa balubende eringe bene babombera banuwene aba nesi batumika aba nakameme place ya bwe masomo
1: na masomo
0: ndio
1: atuka fele uchike chetemeka bwachike tukabwira hali millionaire
2: basi wasimberi mechinywa jinga tekezo kucho bado bakoba batyambo abantu babata lukari fundisha bana ready kya bana nitino yoni mabi mabana ba munabwire bakalire sana uko bibili ke batino omutakatifu moinga ngawa nyinga shimira sana mo sho sasa chimo kana someka tubitombe vipi na nji tageuka line cho hochi binduki kulima na batamba bana re decision era lenga abirengwa kabera batino kundi chirero na bahoro baba uti amakodime bakafundisha abana be binyebyo mungo mano kaso komatayo ko fununi nasho mulobro mulondo lakini lino mali lino bahoro be makodime na bahoro ya hoera lakini bahoro be batabu wambu amakodime ya hoe na ho bana rino babarekal itu mudo zuke metolite kanya tu tuli bandu de 65 tu bi mabalo na babare bakafuta abo bakana onzo no bawo lakini no mabishe biki kanya se bolo na bushe bakanyu bawo no bana babo baba babare ko mbo bana muwo mukanyu bawo ni shu ti ngotu timbere bono na batu ulikirire sare yo you can zo mono ko ko mono ko mwana wa babare tamere share me abana re no tukumbe bakatu savera bakasana na resaba no cho gochere hal
1: ukabuti ukabwachi sina shendo ngali abwachi wa makana bakabwacha mbo iwe mubuti wa yerongo neri wa shira bana be 2000 francs narwa yabuga yeyenga ukabutese ndisikelwa
2: yeah ngutu tuli mulongo bye tutu kana ukabye bye lesa bye travel kunana njenga nangana na malose ngana bwa ye veri na shi bye ko bene no ngata rongera sina tola njiji muhimu chimiziri chobonga sina tola na ko chilu na ye nduko chilo yeah no ko kondre mu membe no bibye ngawaze kananga bali muvile mwe no tutu no mulongo mubo bo munru nero moyi na mabwero senge mizi mbili baba na babere bulachereri ya chicha ngawaze kana
1: fele amaisha wa murongo kuna shiso mudaka bwe murongo kango wa mangu wa maona rabandu amaisha wa murongo murongo rero ambu muyimuke nawo muvile awa lobira wa
2: awa murongo awa lobira busa ngari ya sombe yo bure nga nga inde super chape songara muromuri ni mbe super tano na seri ya bure
1: acha mauta
2: acha mauta ngana mudaka na limerono munyu
1: namba maisha ya murongo alobiro mndo ameta lokwa kuoni muchiri
2: basi ni muchiri yo mwandu
1: okay vala acho chini aho chiteme
3: ndio wasimberi mbechinywa nje ekusu ebyo mwamabua elilololi lo kobutabali bwetu
1: butabalika
3: echisungu chabri tuheka emibirisi yeri yaito omwana ali mikokochikina ekuhakwiri na kuleribwe kuti na sambo momoti ni maisha tu mukabuti abana bama bakanywa no bwabu eske na bababa usanazi situ asungana malalamiko wabana omumama ati bababa na omukazi yakatumika esiwe nandi musungera poro yo munu nabo ndi bana mwita kulira mushomwe yotu yani tu maisha shaka zorota mu niveau zote nokutwe bashakula sungano mamanga nisha sine shuka pokera na ukasi hirahi kwa mfano werebe unatuhulikirie hiyo na wesha ushosi
1: na mundu yakamubwira busana chiko
3: bonabo bakabula aba nabo busana ne lino hali omo obuli mundu ne mashake lino mwana ulimu musungani ne mudi irresponsibility wabeta luka kuyo bo omwana ngoyo mabatia kana limeros esiboba mutubo shitukasha tukalimeros itwa tuli banono ni bakarakara omwana ali mulaha nona hisa china hiulie etiro chutwali angana mumama ngana abirie balabale gudro yetu etiro tyambalaji ya fungi bo iyetina chikatala cheri ali mer haiko siye bote njotu takamataka jembe. Mm. Echina achimenye. Mm. Eh, haneno ote watu arema lakini ni mshakulu wakono. Kada nemo nyumbe UN. Mm. Na udefinisho mute kewe gambo.
1: Namba, tuleke chigi genda ye.
3: Ye hibeti ye. Nama ganacho. E nyungu ikakuwa inemu tuundua. E koko tu dati nobo. E kosa siye yu kama kazi.
1: Eletika wa ite omu anao wanaote miaka ya karase. Eresu ngekaka uria heshase hiyeyi. Kumbe babao ni akerwa unakucho kutie
3: wama wechuwene mm. oyute momuli byuka batuna mendrek kundina mm. bana babu abanalete migambo abo bo banemukolebya kapyo noka na bashakulu abo baba sabasa akabi handiko mugambo mopa kandiwa mabitimbano kwetu
1: katwa ati omulondo munyuwe nakutishuwene
3: shuwene ah shuwene busanano butabalibu atusipata tuhe mibiri na bribu wacho, kandina mesu wacho. Kundituwebo shitu ukau na utio huka seba, obli mundu wana itonde, unobu holuitu nena abo, si wangasu ngoma na mwabi kololo.
1: Chita mesu kwa vute, sebeta tuwe mibiri. Eduke mibiri ya ngabia hai. Kumbiba tuwe mibiri ya reyete. Nga hoche tamo mbo, omibiri ya maluwa chenzase, tuwe chita, mibiri mwenyere hai.
3: Wasinja. Mm. Mibiri ya saba kakreyo mumu ingo, mumu iwe tu mune nyono, mm. mwebi, ama izine marebe marebe waka kumakuma bandu vanga maelfu na vyoko izine. Mm. Ayo waka kumakuma bandu. Mm. Neru yei kaba nikibwa na hibiri heke heke. Ehi angakula haba nduwe mibiri haba kala kake. Mm. Mm. Na haribu tiyoko miaka. Ndi haba emi akango komu ondi analiebu wahano. Likuwa mene na maisha wabandu. Mm. Ndi owe kenza. Linuari mubu tibwa naba nabatruwa. Truwa ya hikoko okolupitalu. Ha? Huyu njo wa
1: nako ni kabiri kania.
3: Utaka nako ni kabiri kiba kama lusha mwetrua omuke kuleka shete lusha mwetru. Mm. Kandi wale bibi kana mwe tsanguri kana mu paria se kaso meno ah iye demokrasia hii. Mm. Ni tebi ye inje sina tali ya.
1: Wala, okay. Tukabura ku milionaire. Bo. Milionaire maisha wa muvila noko murongo wewe wa lobira.
2: Bo, oku inje aswa amaisha wa muvile uwe na kulaba wa komorongo kunde na kurero komorongo.
1: Neti erilova.
2: Erilova.
1: Eresunga wa luba.
2: Ehe, njo muvile muvile muwe na kulaba wa komorongo, inje na kurero komorongo. Mm. Lakini njineshi shundambisha yesho na herero wa komorongo, ke musha hera. Inje, inje nga mundu.
1: Okay.
2: Kunde, oburu mdoka kanangu kwa susi.
1: Okay, tulawo.
2: Inje nga mundu. Shundambisha yesho, yesho na herero yukori, musha hera. Lakini kwa muna wire kondre ngato kereha mukari wa iye milu fra no mukari ni atendera omodi milu fra metandiske okomorongo ukaira no ku mil dollar kandi unemu bulano bulangiti bwere swek
1: inga
2: wi okode mil tro emende wa bujilie wa bu excellence jilie emende okode mil tro s'il vous plaît inje muna bibi vre na libya nyiti okwe kole primaire eko kabalano mu corona mu moyimbe tya mapapa Ela gome, oko 2003, emeende.
1: Nere wanaute shofranga?
2: Arasha kule wanaute na koshonde. Wanaute koshonde, papa. Wanamuwa. E wanaute koshonde.
1: Nere wika hikabiti ya busana nache.
2: E probleme, tukabi ya mwichi, obofre ya mebo nene. Kundi oko mrongu, nje njiri ya kurero oko mrongu. Hmm. Nobunga situ ngali yeri ya ulabo kwa shofrangi, siri lokobo ndebunga, chanyi obureya, itu kini tundulo muhoko. Omuhoko nitu tundulao, etu asosawo koliko, etu asosawo dini fasoke ebu oma.
1: Emu naote noko shofranga.
2: Shofranga senia, omome suwayano. Kutse mwari ya matimo, piske mkarenda omuhoko atukere baneka. Mm. Kunde imagine vu kordo, tukana lua hanu wende chimbu uwe hike lubero. Mm. Ukana lua langrana nzira, ayitekwe nzala. Iwa aende su wangasu nga nukonda ambisha nzira kutia, kuna chikuse chiherire. Mm. Kwenye nesuwe nditu wacho. Mm. Lakini kontrarimani yufele ware, ayiri chivukutu. Mm. Iyo wanganata labo mhoko ni ania haa, wanganabo lere. Oko village tule noko nivo, njenga kana maisha wei oko village. Mm. Ituko yika noko nivo, ukaya watika omundo yare kolo mhoko, na uwe kumurio okuwa wakakare haa kundu hirewe iri ya mesebere. Mm. Iba kuwa muhoko were yari ya uke ndiye hiru kubuhoti. Mm. Ebi unga kanabi oyuni wako village ananyikuwa mire.
1: Seke aba naba kaya heka mabwe ni maishi kala kutinini.
2: Ni maishi ere kala papa. A maishi akakala. Numunduka hiko kochika iwe hindange chisu. Iwe hindango iwe bili hiko kolu karara. Naba nasiba lebata susano moparsele mundusha nata kutreba.
1: Habachi.
2: Abana kukabia oyuka ndeba nakamobu enge, owe resosa, ini iwatanga basiku wa sungini ya nabia nabandi. Mm.
0: Rero ingenyi buti abana bayi abatano lakini ngana unalebia abana tuba pishene abatano rero abo shiba ni mu makondisio ama omerera iba ni mu parcela ngumu lakini bakaluba pishana
1: okoche bunyuka bayira bata
0: eche bunyuke leta iyo ngatu wa teacher lakini nayo ikatoke chiuma yatalo kokochinda ahiko ho movile muhana hirie ama kioske ahunga seba muba watikirie ngashima bolore bareba kundi abantu bendehera ho mu manyumba lakini ekoste na kole butembo nabo baba ka sanctione bali ku village ama patrui awo munabwire aba police barare bakakorera ho mamanganda kuninge muliona na nakole kosei muliolo erengi reibatama aho anabye ba police ibane ko bivetere aho nga endike kundi bana tukwa mire muliolo aba police edefandere ko rigisa sa kwa okomisho egudro erolo wa kina baba babye ho ibane munyubwo abo sese wo s'il vous plaît nero abo bakandi ko le sese wo yubate nje nga endike ho nasunga inje mwa personnellement
1: sa rwa makuania
0: nero abando bana ngabo Wubanga tuwe teacher eregongo kometwe yabakatumikisa abana barere barere. Ibone be kwanza ereyitwika mu bwabu kandi banambitie teni. Oro chiri strictement interdit omu police nyane ekiria mbondo neri nyenyu bwabu. Omu police ewa musumune nabitie vest.
1: Problem e bunyuka na affaire leta.
0: Eleta yenyu bwabu.
1: Baba kuluba leta baba yabando ko banyama bwambo abana bese twashesha balangera hano.
0: Omu chef de selecheri tehikano ko chikambo anene ko niveau ayerebia eniangana toka nano mu police rien.
1: Okay.
0: Nimba ko mbo operation is never mutu ko respect. Ngana
1: masabe chinywa. Nuno matuwalanga kumba tu.
0: Mwaka hikano kuchika, tuwa marespektivi ushebio. Neri omundro, amaisha hali ya hamba, ahu ukale bauti huwene.
1: Omulondo, milionere lwalu, omulondo ili wambo, omu anamurerisha ulange hiutuhio mo Centreville. Omulondo, mwenye nuwene kutia?
0: Shue, uwene kundre, omu anamurere kumbisha ishe ule hiutu. Kundre seche tolere.
1: Okay.
0: Kure nengo kukatambio kutu neku kano. Numukali ya mabieka kuluko mochiro. Aba nasewe vula kwewe koholo. Kunde iye mama wabana. Akabia nabana. Aka angadribu muolo.
1: Vala.
0: Ni maisha reta luka.
1: Okay. Amusonga tupura hole.
2: Ompolitisi ya mekubura tuwene isu wene. Donke. Esaba wakabu ambu manesha kola isha kole shiba wa mubiri. Wakabu wa droit des affaires. Mesi balibu wa madevware wabana. Nabonga banga college kunde no mwana ndio mwana abana be morongo ukana sungo mwana we morongo ni anote shombe na si witano ini anomo sizie mane primaire ini anote shombe na si witano au ndi akamule terembe na tilisa yembe ni eno yekasha yesha bote chende ni chao ayo ni kosa ndio mwana nga neso mesha karasa abo baba siba ute mibiri eyangare kiba iba garami ya banabo
1: Wasa pursa.
2: Donge eleta yetu. Tukawusa kubokuwe.
1: Kwa mabwe.
2: Niku sangwa. Wamabe langira. Ngoko tulienu yomweta de siege. Kumbe situ lirahave tasa. Kumbe bakari ya wabe deklari ya wendubi yoko duwani. Nero wabanduwa bakari niraya heke. Na wiba. Ibi ya mahuwe reyu. Seho tu. Ebe tasukare herebi ushebi wa mabe. Merukabi ya ubudisha ubudra. Vana. Saha tiri charekola. Wangebe wa iso vingi. Mukabula ya presidente. Ameisha we morongo. Bo, na wakabi ya tungo. Ebi ya kabibu wasi kwenduwa neche uoma. Lakini ya batekewe morongo. Butekewe morongo bukabi ya limite. Amabe ya rebeka libuwe nga pane. Akasha ya ranabe kolobebe veri. Akasha ya ranabe. Ya kibu hati oyoyo mpatro we morongo. Amabe ya rebeka libuwe nga pane. Ambo ya na uti rebeka libane. Abo shiba na uti ya maremu. Abo shiba rihimbira abo. Yo wakambo yone mwome da fer. Owe morongo. Neru obute kewe morongo. Sibu le rakayala. Ngobute kewe mumuyi. Donge obute kewe mumuonga. Na ere chitwe chomo. Choche morongo. Lakini yanoki ukendi yombe parcele ni 5000. Area uwe ya sungambobo. Wamabete kane ngoko. Donge. Neryo kandibwa. Akate kengoko yoko chivanza. Ini abuleni rinzanza. Area risha himba mocho. Ini himba mabonyate.
1: Kesiona maisha wa morongo domo vile wa lubira wa
2: wongo. Awa lubira kutibu wa wongo vile. Kumbe hetu lienu kunde. Enu omo vila amaisha kalova. Kundu unalengu. Baba na mama. Sivareo. Sengu tongi yetu ya sombe. Nyitu tatu mikisha vetu wabiyage, ini ngala veroko chavakamu.
1: Naro kakala koka kabu la morongo usana.
2: Akala morongo wakari tu, awakari baba kari sabalo mebe morongo. Abalo mebe morongo, nebatraga, abalio mabutraga.
4: Donge bakarigala namego te bakaliban nero kayumo wundi nali abuntu inyeshe ya mwawundi at obuntu bwage inyeshe nero katimba timbo ko bakali katimba timbo mu bakali akaronda mandu amavelangira buno mukali oyo akame ukichiringa tindingi kutso mukali oyo nauto kwa helar oyo aga omukali uti kashiye murongo ndinoke ula yandala share bola mulume kundi bakeba mesham royo tuwo mabika obuntu sebole bulamu nero choche probleme abalo mebe
1: mulo ebunyuka aba na bakaya heka mabwe ni maishi kala
4: aba na bakaya heka mabwe ne kusangwa sahari chere kola bakayi wotikaya kumbe bakula iba na shimibiri na Yesu na kunde bakakwa mabo mama wabo bakakwa merabo mama wabo bakaya kaba choko mabwe na bo mama wabo na bo bana muheka kuwo wa mabi ya rebia omulu wa Yesu ndi na bini akakwa mamuseremala na ini akana yaba ni komochibanda na ro mwana akakolo akiwo mubiri wa mama wewe angana yiga karasi lakini kumbe ishiberawo ni kutime omubiri owo mama wu akakola kutso baba wu akakola na
1: okay.
4: Mama mani akana yako kwa mutsanga no mwana nani akasha yako kwa mutsanga
1: okay sauti
5: ya leo
1: wala tuke minyishango ko bachike chike chotwanga ko lutwa tuta omwani ba mukoreshe kashi ero ko burenga we myaka iku wewe kundo mwana nyana mukyanga na shira ina mabiku ngo kona lewa tichikuba na ryo basi maisha ushinde mabitu kira hakumbe kuna vya tukari vya vya kuna sungango mumamamu kulukulu ini abiri hecha kasiko kubali suba yako kwa lume keke kani lume keke lukwa watu wana matruwa kilo naroni chikatele kilo sengi kilo liwa mbuma na kebu sengi kilo wako hete kwa heche na heke heke kwa nashishiruwa mabita ndi ya omwana nonki eviono vya rakunga narakunga banubu wabu narumwale ala nosi tuwe shingo tuanganasha tukatute narakunga bana irinyubu wabu kunde ya vya ngobule komode pana kiavana kabisa wabirinyu wabu kutsebu tukalabera okocha kabere mbere twike kucho nuna berebere roha no hane etupa ambuni avagu yo kuchibido chikende shasa wali atumaoni kamwitele kilometre nwe wabo nwabo lwanzo chimbulu ni muhinga ni anabere re ku chibido mwakati twatukire twala kamukeya naribwa muturia kesha sa chinde chero toma muramucha ane muhingania ukosho radio como galeria babaye kataso hiroho model eglise numero 8 toma muramuchana boshe abakakoreraho mubire kamwita truhechinywacho donasiana demai erulebu miria erwa
6: miria wabarechayo
1: okay abasoda bana mutsunga mona nalabire bumire bamani maneo ko kumkuche kumkanji alangira kabisa bana saba taseka mumangaseka mwasunga sokulu wenyu bama nilingira bama nilingira busu
6: sebale sekane kwana na shibali bulana mndu yakoti
1: okay tu yeyo
6: nelio twa mike humiria omumuyowe kabisa kabisa ino mulwana amatahia amabye bitahia amarunge abarabotana bana ale wibwa kondia maisha ni wabenengo kumune mubua ama genda kayatumike nero mumama ama linye shialana ya katashia katashia kolana yo wande magribite uwe ama funga onde mundu ama akobukura am baba masha anama ikiromo watembe na okobe nengo kobe kanabye omukali amabota amatsungo mwana kandi mbaba magenda abere sheko bwa kabirata ha ye Onwa kande kolamo iringazi yaka. Ama watelero sena ndi ikiro mwara basi lero bukuli obu sina tamenye. Mbaba na maabi ya homu abu ye. Nero mbaba ni ya homu abu. Kandinicho mamo ya katashi ya tuacheka. Mbabibo yuwa hiko yobukuli obu. Ama hola. Averi ya behola. Omanga manga vura tinama tinguanga suba. Eiri umira wage. Ibu avire endelesia. Ekazi. Rinwari na bashiere. Nero mwagendire akatwa no musieri akashi yabana bo munyumba akashi yabana bo munyumba nero mwana mwatuhire omwana bini akawalero munyumba moko wundi nere chanda chikabwa omulwa nakabwa tinje bataye kumbe omukali weno mwana tukala nje kumbe na mamu subera nere bwerisha bwati akasa omamine lini lasha ko bipu pati apana nere chanda chikabwa chete mutatu alomacho omachagana Batabu wanga bebia bete okomu mamuyu.
1: Ni wambu na mabi wachomuchi kuhi, ewo chenia ho. Mulu wa namata hiyo mumbesa. pamama na runga mayo mushitwa karundia maisha ama hikiro mu mukali na mukure ama kwa
6: nambo nini anabutiri abande baombere
1: aha
6: mukali ali hakobukure nyana muta butano kumira uwo yo bali arunga nayo
1: na ro amata shapo taba beri bo tukaleka na tubanga nani bo
6: shinga ne bande
1: nibo bubande na ro mulu mena na nzini asubana na mukali
6: we anata kirini asubana na mukali uba lakini mukali abero ati ibwa mabyo ko bashiere balia
1: aba mashinista na bagrametre Saudi kambalume Tataka kwa chuma Habano babosebe yu Tata sungu mushiere kabisa Riri okolo wa chekanda Na muna ramucha chekanda we chitatumba Ni mosoko mwe biasa Wala
2: Bo, wasinju kambe chinyo Maisha brekala Obunyumba ni sekre Obunyumba ni nyueba vere Nandi na mwale wa milionaire Suwe ndishuwa mbama luama Suwe ndishuwa mama irata Donge ni wambo wa mabi ya lebyo mulu miono. Mwaka ta tukawa fanya kwanza erere kusangwa bakali. Nemberere. Mwaka tukawa mu, ama mushiga ama agenda. Namu nebuleba namu chita kaho iwa wambo bakali. Simu yomu kabashi ya berwa benene. Narasasa omonivo. Omukali ama bishi alaka yikolesha ve kuwewe. Ahoba bakali watu kaho la dotebase. Kabe wabirete ngwa. Narumetu ngali werio. Chikacho mulu mesea kata shiko kwa chikini ya watu bonge. Hena angato manevi uka kola kumina shakure kipere ewa shasa. Itoba natukatwa langa ramana kwa mulu mene kwa mezi. Kwa sango muka likabisi babu butako na unamu yikoveri ya yo. Naruka nduwa shiko kwa chikachi ribu taa. Iwesu utomene uke yiko kwa chikachi ribu tukari kipiri muka li. Ewa lwa menyo mulu mioyo. Tuwa mabe muku wama ane kwa mezi. Narecho tuke muhana o mulu ume.
1: Akata kere kwa saribu wajakasu wananamu kari uwa wendu.
2: Ndi nama wanyeti ndi ni wambo eribu tukata share kiperi utu mukali kusangu abiri yeke hewito kohoro hewito kolari na nashe miti ye mwira wewe akale wa yumuka niya watiba alita shao ngata shao suba mamagumwari ngata shao suba mwomo ko zirachi ni alichicha onyeshi omulume ngokwa na ote miti omulume saa kana nile
1: miti omulume resu biru mukali sekosa
2: resu biru mukali Aya namu yabo twako. No mukali ni koko chike ni koko chika iwa chebu tukamurekepeka ni atuka ala la mibi pupi ni wat iwa sanye koleko. Donc we mulume twa mayo muso sort omulume ni anemo kandu moya hivi aka kale kini atu mwa omulume onabre mureka. Na rukumbi omulume kwa kuti obwenge kutoto na mwana amureke ini aro ndio wonda.
1: Checho. Okay. Lusasa taribu gakucho. Tutende bebe truweze majingo bakuwa chobata.
3: Nibo ambo Hane chinyo chotu katuka wa obuli mdua kachivu wangu kwa ngatoka. Kunde, wakabu wambu umukali ni muwa ticha wa molomu. Hanebe ndubia kasha watika yako molomu. Nero, omamulu, wama vya siya mkasha watika na iya. Nero hundi na genda. Onda kasha alama chironda. Naringi ya nengo ko. Olume keke bakalu lishira ya mamageti. Saba kalu onjisa yomunyu.
1: Bas.
3: Ritasha muhe chitole chikalu mamageti. Aka tuachu.
1: Chikakala kala.
3: Nero wama viveri wa mundu ya vendu. Nero wa shagenda. Bo amabe kumenya. Wuko anomanga shasuwe yo ulika nini viro vike kandi wa
1: kandi wa enda.
3: Nero na watu. Ngalu na hela koko, ngalu na shala na bashiere, na uya kabia kanita ngamo.
1: Akanyoka
3: ako. Ewebe kanabia. Neromamulu, wama vihi hicha, sichitole eribi katuwa shongendoshe mishimi nene. Chikale ka, uu wambu, fulani mwaka ya velonga ama gendo moriantali. Inashi yomukali, abri yomobewe. Neroyuli ya hoyo wakatu eba, siba ngasha minyambu. Kwa nenea kumagenda. Ambo mukali yo mubi kwesi abo shini bave.
1: Nambo mukali watuoli ya nebiasa mubi.
3: Si mubi. Chinatuwa lerewa mabu tukaa enda iwa luwa enda no mukali wawo.
1: Okay.
3: Imuwa ma enda ndeke.
1: Wala. Kolu teribu ya chio mango unamu ndibandani ya cha.
7: Wa sinchu kuchinyua. Ini ngata kiribu anete. Itue tulena vetu. Eka. Isitule taenda. Tukabia ngatuwa vile minya. Ebebe, ebili omushi omukali. Kundi situle tasunge mibiri. Eye regenda. alakini ababa regenda babiri sunge mibiri ya regenda abo babiri ya tumika ini ngandi bwanete amaisha nebevuko amaisha elimu abevuko donge ohobye mate hikira humukali amabenya makole byo sibwambo shanga shatambokera na huwene no mukali twangana bwatute alwale omulumi alwale kumukali oyo alakini tame oyo wabarelekana no mukali uwe sina shi nganga ngakasunga mapato wa muhanda wali ate iware kumukali inyatagenda muna sungire iyo ko unde inyane no mukali bero benene ba marekana bero bya biba marekana lakini omulere umukali uwe bere ya hola omulumi olya amasoko maziko ari winyabererekana no mukulu weyuria hola nyabererekana na ibyabereho byaberehwa alakini abereya hola omulumi amashasungeka amasoko mazeko amayazeka nero wabulaho ngachi ngakabwati chanda chichina hambene kutsenga kakolero byomore chengererete
1: mabataluba mukuniro mundo wambo
7: eye mubata mukunira yetu mwasubula maparticipio ko mazeko ngabande bandu bali asa lakini nyabererere kumukali
1: utangalia sanganda
7: he nero oyu ebyeshe byangabane koko oko oko mu mamoria oyulina bashiere beri tuko mulume wewe wendwa no mulume wendwa mabenya ne musabate omukali uwe asubyo mu bunyumba sha sabe ka umakasa ati omukali asubyo mu bunyumba
1: kwa merere
7: abye musabe wiwe oweri akasabe biru byoshiki omukali uwe asha sube ayi asha subyo mu nyumba chekashebe chero cheuma
1: omukali
7: nyasa omukali otunyasa narutwa shebwa tutetu tutuhane bututichi
1: wala
7: mea ntuka omukali wakasha subamu
1: naenda kwa
7: naye kashe hika okomwiso tu
1: okay chakolu checho
8: esa yabere horo kwe iyo amena ngana rondi wo wonde na rondi wo wonde na hori wambo oyo abiri afunga abandi abasiere to baba ne wewe na yaronda yo wonde wewe akahata kana komukali kochi
1: ndakebuka malano wendwa
8: ayo wayo
1: A problem a problem nichi akasa gachi achi tsibwe chiro mubyoshi checha
8: achi
1: tsibwe chiro mubyoshi
8: yari enda pembeni shendwa yewe akarasha jana basiere eye kosa ne biblia ikawa yete shua ngati kuti komukali mbali mbali shetakola rilolori area kushingiri yari nero twa shingene amuleke yabere yana yarunda yo ndakada shamrundira kove
1: omulume akaitaba
8: oyaka itaba anabia ibu watika ndaka mufu vera. Enakai swabure. Tuya na una mureka.
1: Wala. Alor, honorable Mbwanga. Mulu miatiaka subiro mundu wewe. Kabia talenge kani ata ayipendu vya sibi yanga her.
9: Mukali ya mabia yende wavo. Iwa natulera. Nje kuna nabare musungo mukali mwende wabo ama abo obye birubuluhunda alakini mukali yuwe no nama yereta tangasa ngasobo mwayi mbaba mamusira tiba omuyire nga myaka 12 kando mana watu mwalo na mabundi asoni wetika yabana bamabelo atu batsunge wa maana ribo mari nga myaka 12 ni kwambo ama byate sekere yawo ibo mukabo tuka ukanani ukasa ana matubuli ya makose yate omukali esira tambo akasibu munyumba twera tute amasa takashalembera bana bewe wo urekalembera bana bewe kunya na butira bana lekalembera bana njimba benje ye ema kama wabena ndakana makana shofranga shaye makana shopandalo shaye ati buli kintu isu mache heka ronga na mashala vile omunyumba bwa munabira bwa makata takasa akashenda achi alakini musho na musho omukale kanina marisha nihika kwa matibando njo mulo mabira nini ngirie kati ndiko kara uti atenda mosalo nina mulo mulo manyito lo mochumba abereana nawo ndini we utulere kwa mbaba akenda saka
1: akoloba
9: akoloba bolobola atinyanga ya mubohesaya nabuduka mubohesere busena chini bwana wa matale ni kama 12 kwa nama ya menene wa wando kwa mbaba kwa bolobolo iyo kinda saka akasubwa kwa mutima
1: mutimane mwesa labunika
9: ane mukwa ebyali ashita ku makalio japo una mosoro musaluka nuna mumukira nakalio ane mundi salabi lo mutima lakini hawa huyo mukali ya mare ku mukali inye romulo makuchi yoko balume bakazi sem problem mwenye na musa na musa mera salamu roko njigo omuna mukali ama muni omuna yabere hol
1: acha nao
9: eh na romba bana mama babere mutebeta
10: ako abiri na no abiri nge bitu kasungiri abiri bende kabitu mukale mabwa amuli mabwa te omukale mabwa kwana kwanzi te itwa kali na mabu ndisi ni kwanzi risi ni kwanzi retu
1: tu
10: wa mabe ni hatikana tu inga shakwita tu
1: no vala ah amukale mabwa ndisi ni kwanzi rene kwanana wa mamu hatikana erwa kachiko mubichi kakesha agenda mutsukateli bwachike
10: Umkali kene sha area ba area basier. Alor umacha akabe konivano bekabe abet. Nje muna songo mulume umkali wewe ibabiri musingi bama musingirako ekayo busingiri kwa. Neraba bile bama bakasekerero mulume ba bile havi singiro ko umkali wako bama mure kipere bama bakamusekerero umumuye ama kosandre. Atabalume abo shibashejong ekikali kina subura umkali waye nganichi. Habari habi wabero emamato ma donc amara prochaine toma watu Thomas ngomulume mwenye yo akashe temu batibadi omundo mabe subro mukali wewe omabe musakerera seke na ushichata kuikira mechikacha kuikira uwa blango ire uti hali trois possibilités echikale ko mundu ngabade vwa na subro mukali mwenye ngabade vwa leko hali trois possibilités e possibilité kwanza yeno omundo akarezone omubo hiyo atushishote atundo akarezone che kwanza uwa butiniri nguvi par example eshombe ne disi shikaonera abasha kuluba waonera sho ku bahati nga wale but ngena bisha rekono na bana bana bari mutaboko donc ngeha songa shombe shombe ne shone uwa uwa peze cho kwanza echa kavere
1: shombe ne se shahera na
10: echa kavere iwe iro mo place yechi e yabana Ilevre ke bakana ba mbwengu biyo iyo mama shere shere anere kula me abana bake ba bikula nechi no morale watu wen esa baka kurere abaza ombabeni abiyi na mameni abiyi neri wahiro mwa dongu wahiro avenire yabana bawo yo aje wa mutiba bakasha baka bakende kula bati chichi kalikana inya kasa na tunono ngaya re kipere mukali waye purke osi abana baye dikasho yabo ibwe ibiye pe proteger e possibilité ya kasatu yeye ndwa sasa yo ngongo esakramenti yendwa itwe komba Kristu bakatu burambo endwa shiri twika katika mema katika mabaya donc amajaribu osi akahika esase osi parmi amajaribu no Nero saka patinga ngaya reklame ngaya ndo mukali wai anashike jiska sika kasha hola anyo mondwa se kill for tendi se kwa usi omulume oshanga shanga runga endendwa omukali yati hola kutse hate divorce officiel bonero sasa njena mawaza ntarenga eri wati chomulume ono chireri musekereria omulume ono anaute draw area reklame omukali wewe bya metaluka no negotiation ini angana yeri haki na amani ya maparwase iwe no. Kutia mabi, abe wabu wameba oneri haki na amani. Ini angana yeri kukwande maestase. Jiska seke, ashe yiko kwa divorce. Nga ya vye libre erire marie.
1: Kutia muka liba luma musa moluko oba mbusu.
10: Bo, oluko oba ye haki na amani kwanza ye, ukutuba Kristu ye. Epaye kwanza chilumbiro, omuka li abwere kirao kwa haki na amani. Chitu muka, chitu sekirayo mulume. Ha, isiere hena mumu, yandana ye nero,
1: aba sire ya nashingo kwa basiere banana
10: ayo
1: na humuka liyebura tije shende subamo
10: ili bane aneliye parle mariage na humuka liyo
1: oyo humuka liyo aremba we
10: na ya neliye eh na aya aremba we
1: amaze aneliye liga ebyo shebya berebya na bana moro babo tawe
10: ebyo na bana bewe ne humuka liya kamubo hapa sike bane liye parle mariage ndio humuka liyo na mabe yana ine ya mochikoba ine tolo kwa haki na amani amabe anevi haki na amani ine yoko justice purke habie divorce officiel kusudio mulu mea biati habie libre
1: okay vale
10: mulu mesha li libre
1: okay
10: merci
1: alors mure chini watu kata shere rachonde mama Germain okay
11: Patahe, every coach only wears soccer.
1: Atuka.
11: New Wamabi Romukali, I would walk and Yako Wang, come wash a number.
1: Atuka.
11: Calling Nangaba Nabamuna weed. Watch an out to cover Kabaka like a Sakaba mother. Abba Namutasek. Nasa, look at Mamano Mokos. Uka Langroma Naka Colecosa, Utawa to Yuka Colayo, Iwana Saber.
1: Yet to talk to Kerusu Yokochino. O Mulume, I end the Mukali wewe. What's amureke?
11: Amatokere ya mwenda akamuliga omukali akamuliga aya mwende
1: ngono la irumukali wabrekaga nabakamba bakamwenda mubure kinywache uma
11: amabega nena nashikiro mwewe naho tu ase arembere abana bewe
1: wala ase arembere abana bewe alochi mwana mwana teribu eche uma
12: ngaguacha nabarera racha inje omwacho walengono ni mwacho wakalire Donge ne nuvo yo mukali mwenye amabya mola eno ya malangira bombaraka ngabushihira. Chacho bombaraka ko netabo. Bombaraka ni tu. No mulumi ono na yale baye erishubiro mukali oyo amenya bana babere banoko ni tu. Okweye. Abiri bayiro mabewe abendwa. Amabe botaba bere balia. Na ya naute chekala kini reklami mukali oyo. Kondi aba naba bere bano babere byo mabewe aba bombarake anashi na balume baka aba kabutoko mukali wewe inga na ratibwa nga musobera echo nacho chini aho tule bayende
1: na yangana ndigo mukali
12: ndiyo ngakubwera tune mulola kubyo
1: abalume bakana ndiga bakali
12: we unashi chini acho bushingiri rero muri aho mure balume aho chilumbero na ruya eme wa wali abere sengera eske uke uke mwanye
1: Ndacho somo kujika buachi tu.
12: Apana.
1: Chinaga. Nyomo rumu vya hikuwe.
12: Chinaga wiki racheti. Na Yesu mabu watu se hali ya changa bogo nyumba, se hali ya changa bogo nwa, hata hobu shingiri.
1: Namba ababa rega njira baka liba baba sengira baba rako lerer.
12: Oya kabe ba vane.
1: Baba rako lerer.
12: Yesi bakoli lerer. Buene tu. Me injacho na chinde changa broma mo na chona mama mpona ako. Akala no mulume kandi nyanyu mu nyumba yabo yabo mulume. Sho shiko ni mupumbafu kundambia. Ni mupumbafu. Na mamu burinje koni mupumbafu. Amave ni abiri anga bombaraka ayende yakorero bombaraka bo. Hali uko mwira wewe. Noko bo mwewe.
1: Okay.
12: Ashika yobo mwewe.
1: Voilà.
12: Ese balangira bituruturu donge ebyaka kola.
1: Okay.
12: Nerio no yule watambo omulume kundi akabya kagenda na rochekale ko mugalini ya mushingira. Semule muno na bakali benyuri no banga nibane mushingira. Emone na muno.
1: Nambo lugendo si probleme.
12: Apana, olwendo si probleme. Kundi hanengo kokolwa lya bwati nangana bane kazi yo muri andani.
1: Tuburi tubaluma bakali betuma basingira tubaira tuti.
12: Bo. Chirio komu okwewa wa manzu wa mwanyira mewa mutubitana kuni aenda. Nene atakala wako utwa mulume kwenawo.
1: Okay,
12: bwana. Nyakabina nashi kwa utwa mulume.
1: Okay.
12: Na rini ya tome kokonda iwe kwa mulume ini nashi na mulume uwe ngokwa nayo. Ili kokosa. Ili kokosa kabisa vrema mimi nakwambii.
1: Okay, voilà.
12: Na romu mama nunjacha na mamu buranda kama bine nafukwa mimi. Alo homo meso wa meso au mocha andacho kwa mulume. No mama sawa mulume wewe aya korero bungorabu wabweria
1: alusaya
12: bwembere obumbara kasi kulianzaya chehande kulinja anu bwana masukere rabaliana chiro kashe romo lya namba masengera tanu sikia
1: allo wasiteri bwachike tuteriwa
13: bas banu babri ukoleta nendo mwenyalinge nashiko koleta hanu muambo kaluna bua wazi ajambu ngo urije umugari wo kumishita ena nonongena rundo nde mulume normale makumbe omulumono kumbali ari haki onge owashingira ku mukali wewe wewe selome ambu nonongera selome ambu kundi sina shikwenda
1: baba muwa teacher
13: normale makumbe na mure kuna hani chikare kino bwanija kundi mukali shanga shingira una muntu meralari Eyo uri eyo kunga mulumono tele byo nungo macho kutsebutsebo angalena buru ndio ndi mukali ngarusha chizo manage nonge o mukali kuno mukali shanga ke shade juru kuze berobe satu naruna zungu we dibale ya shanga anasu kuzo omemisi sita runga mabo nonge ngani ndi abo shi abana mu runga ababirisha wa mukali wabo omemisi sita bangana onde ononga abande baluma baka ugibe esare problem selole tayita singena hande ko muwa
1: Abara mudako mugambongo kwashihira basi. Latakamba taribu ya cheke mbere turusubiye bwangeno.
14: Ngaza taribu ya cheke. njera balangira kushi alenga bakali baba send kushi alenga balo abalo meshi bashingiri ngo ku mulu wa Yesu wa Yesu anagu abalo meshi bashingiri kumba bakali tu abashigabagali bashingiri abashire banikira mugari tega imu hari bamatu ya meshi bamahi ku mama ho ndatako ambara amugari wega ho waya ku wabirigayo owa kwanza aho bamahi ka hambo amba basi tu ambo ene shiribigali kwe uraba tu nesi ni marafiki wetu tu kulao mu village Ah, amuwa kamapata na
15: chikuhi.
14: Ya maona gana chinje, enje kuwe biwinje, mamama chikuwe mamama sarako, enje yehe. Murundaba andre.
15: Banaikira matrosonezi.
14: Eba namu kwa nukama nukwa uwe meche. Bama chambu kira holo chambi. Aholo chambi ya huu. Ama bama luba atoko holo chambi mama. Mwewe na naini giri. Deja maona gana zaratu tule shiongwe, evitika. Yabia kashwahili ya mpatiru kashwahili. Ama unwa zari tulebichika. Au mama wangu wa masanza. Erozo tulawu. Aba matiresonezi yabu. Nuru waringa baka liyoba sendire. Kwa kwanza yu mwagana. Mwa kabari yu mwaye liye. Mwa kabari mwaye liye. Uwishe mabili yi.
15: Ama kuroko kwa masanza.
14: Ama kuroko kwa masanza. Aba kari baka kuroko kwa masanza. Nariyo. Nje chengaburo mulu meono. Mulu meono. Arumuko leono kamiri. Agene mire kona motivi. Amukali anamure kilame me akini mire ko motive kuna bara mugan kamire ko motive omotive kini
15: omulo memureke
14: omulo memureke are kyache omuachi kini mopeso komuke kulu mwashala mwecho bukure akashigana neryo omulo meno akemure kache amukali kimire ko motive wa agebya ba muachi kana agemubure chiu mwecho mu nyumbe eche kati eche kemu hemula bwana shangala
15: nasa amureke
14: Amureke,
15: wala.
14: Amureke.
15: Aha. Okay.
16: Baru na tukira ho musha kula mabuhera. Omuke kulu abare menyama marto manene. Tong amarto awakatuliribwe. Amarto akapike mbao abare menyama marto manene. Nalo musha kulu atulere yale. Echakande kola akwame procedure eye divorce legalema arondi abantu abakandi mukwa manisha. Eje hatikano muke kulu. Kundi muke kulu yabere ya echomu shakulwa katake lwako riri wat uyamabe horera nei. Akandi shasomurere mari yetu akashatrabwa. Echo chini aho. Nero ayilusa yoko legalema. Ayemeri abape Nabo batu endwa legalema donge bale bayengo kwa banu se bakere hawo na muke kula nimule byat akamarto ko zikanga shingiri muzu mari wonda ki munzanza kandi konga sobera ebyo byo muke kula kagana
15: sikanga buya buyeri
16: muke kula chindye chiri kwa muke kulu abere menyango ko abere kola kosa anauti abana babere akandi byakabya tyo mu bunyumbe na Omusha kuluko na nabula ngirango abana banu sebeu echo chikashe tsuka ko tuwa problem
15: okay shali amubana cheuma Okay.
17: Wasinja kordo erimbe chinywa. Alubanza nelunene.
15: Ewa tu ngira mo deba mwembere. Baira bate.
17: Echereho ye baba tu echereho chinene chikemuwa ticha. Kwenene esho mbanza esho si ke tu sirio kuye kund. No mwane mubuta kendele sheyo nabande bana bana bewe ngo kwaba abasha kuluba tula bakabu ambu kundi yo esho mbene yeno wiwe no lubanza tulwa mabyayo amahorera tubake muretera yambu akaya hongo kahali endwa no echeriwa tichamo kutibu okomuka ali abere muwana bakasane atoke ne riyebwiro koletango ko ama mugana baketo kerulungule ndwa yiwe ninashi echo babaka saga anashat na mabi yembere nga yebwa tinje ndwa ninje ngatwayo aba honda tahiba kamwikalako bakaluba yatswera amakuta eforfe ibo sibali kulirecha bandu ye nirirebya ohatari yangasera bakaluba tswera luholoho luwasangala kewanga nashatebeta nebya
15: narwaire ate
17: yetu echereho akasane ngoko omukali ntingo kwane mubwati yoshali ko mulume akesha bya byebu iratya emberesha basosi ati nje sini kiryo ko mulume oyu eseyo omuke omushakulu imwe mashingana Kunde saba kesha bendula
15: eme ayo kobusoshi
17: ay vande no mukali ayo kobusoshi ayo yake tokereribu yande kendeke
15: okay misisa
18: nje changa teka kunga bwanete umukali abere yabya nabandi balome iwo butuka ya mwenda ahungu bututa balome munono mundu waye munyisubulira yeshaye Ebisomo mutu nga tuye tukasoma bibyo kwenene. Ebisomo nabi ne mutu heria. Ne ruwa bya e wangalu. Ebe somo eba namuri teyia wuyeri neru wahende lerete se musonga. Ereba burokwe nene. Mama umukari ono shabi materiji yuwene. Omulu mironda yo wonde. Uyu mushushire. Omulu akikwa mereroria amabera makura ayaro kwa amayobota bana babere. Kwenene muwagenda. Lakini ereba burokwe nene mama mukano ndeke mama mbwanga. Abakagye kakutirano mu nyumba. Ewa waho. Oyisha chiri mundu wiri watote. Tuki mukazi roku wundre. Aronda yu wundre ne chandra. Chivaneke chikale na mwala wabu. Aba kilima mabisa nga kubandu kwenu. Neru wa sunga. Wabiri ya mwenda. Wabiri mubegeria. Unamu muhemboka. Unamu weterana yu nabuta kashochi. Na hini ndo ya. Donge haba ndeba nabawu. Lekini ya maibuli kila kaji. Yihi haba. Tule kima mbambecho. Nekose ya mabisa ndi umuji. Biri umaritikile ya hene ryo haa. Neru ya. Omukali ni mube. Mulume ukate kijanika. Tashia tayo kubandre. Muli kitu walambi ni satu. Ukibia ukatu walambi ngu mangu. Omubiria mdoma abe hole na abe hole.
15: Mbazungana mbwa kena mbwa mbwale baya nguwa na malungu lokore. Tane reche somo.
18: Andre tebi ya chisomo. Ingina nganeti habi ya kunda habi somo na habi. Yevi ni mba bandi. Na ishiere ya hinamu ya nyo kumunyu. Ya hinamu ya nyo kumeza ya bwana. Ishiere hinena yu ya hiyo. Na ruwa mbu inga nuna lusu mbabe kurira haumu. Mazwi koko mulume. Ule kumuka yoyo na hinamu agane cheri wa mbune rungi kwa tika ninyan kwa lupu nya kabule yoyo. Oyo kate kiri kuita. Kandye virita nechanda chinyu. Aba na wawere. Ewa uchena kwa mera na mulume kuchina. Kutu muka liwa vika kulisha. Ye kasa nire ukole na wadibriyaje wawo.
15: Ok, machikako.
0: Wasitu kuchinywa. Afete, atabye pastel. Oyeka wati ya mundo kanyira. Newa wabi singiro kumuka liwe.
15: Yipa mbota kwa babere.
0: Kwa babere. Nga wazana ya ngana use tabliye tu na wati haa. Olubanza mnunga chukikala. Neribuwa.
15: Ni hata ke chetabu chaluta.
0: Ya ngana teka chaluta ambe. Konde baka wambu. Wangana hitie biyoshi. Abantu bangana shakubana kwa history byoshi meso angahitye njingo yao utyasya otsera hano yeah sine aringa na Yesu na litahaya shandili na naye njingo yiu yeah nadibwa ati yeah
15: okay omulume ayirate
0: omulume omulume amuleke ayo ni mundu ni shetani nalibwa hanena ni aba Germain bakahola mu bale mare no ewabo abagabo okupoyo bushingire le marisha le Germain omukari inakaa mashingira no bushingire mubahwayo epinisio bale tayeno
15: je moya sosete
0: eba kaluba lusho omukari dango chachire mukateba iba mukwa fe ewo sheri musisa ewo si naliba mulabe omukari tie bakamwembera nale ekalu yabiachi ekalu yabia example. Eyo bande bakande kwama uko ku isono rina bakani labyo mu quartier ina biluse chonjimbe shoshikande hambre ebabili ni kwafe eoshi nalo yes na jina ndisha shingira na eliya bakaomba omba bana
15: balume na balume ba mashingira
0: omo mubata vete cha balume
15: balume
0: bana cha balume
15: konde kumbe balu balabya babere konde mukali changa isingira kwe
0: ni bwambo Onesi omulume yokata hayo mukali. Kumbe bane ibane utyakana nyako mumutwe. Kondi omulume akakwera mo ngakuluso motule yange kwanza. Mami siku anagambo endua ese abi wakati mbako onde c'est vrai. Situ anga watina ro mundu hane mambo mulume nali yo atimba yehe. Kumbe mukarunga imwasikania. Eso washa hitra ya kote. Naisha shaita ya kote. Now omukari yakata hiba wa kandi yakata hibu omulume akade pasekunde kama nikabelo kama nichi naleba shabaka sanga sangira mubwo kwa kama sangari wanganza omuntu shanganza
15: nambo mukari yamabikutahia angana kolebya nzira
0: omubo chame changana ndiko nacho omukatiba amabikutahia nibwo mbuka mudevo respenden kunyaje kutahia. Endeshwe neglect.
15: Wange wamavi ya singiri kumbwa bya kwafe.
0: Kumbwa luwa bya
15: kwa shop.
0: Kandi kucho kumbwa machiti. Ruwa kwa kwafe machitibo. Eo si haliba kule
15: ndio.
0: Buache. Au ni changa sha ko level ngebyo. Ayu bya labi wa bashel no ba alema. Kwa ndikite.
15: Okay, sauti.
2: Ya leo.
15: Tuende lololo.
2: Bas
15: fele utaka kwa chao
2: wasinjeri mpechinyo
15: askesa lichinyo anga buru mu mama oyo tukaka na yako
2: Ah, njui chunga tukibua. Bakana bakana shimabana ababa irambu nomura mekuronde kani kola basa shiko bula lock. Kusurongo moneri suka tuka suka ni chipindi kera. Muna balume na barero ambu omukali mabishingi romo lume ni aluari na rebol. Menje nangu tu mungroa imurafik yuko kola na shodao. Na haka pikro mopera, sari hikawa. Nina ure na bambaraka baka patana, iku badinga soba mwenja achia, ombaraka nuni haa. Atri weko nene kwa nene, na vare fungo nao ndeka mwabura mwabura batu. Na vare wakongu loo, kwa raro, mwa wapura utriku na utri nga vandabalume. Atri wa hile vire nengeshe, hile vire fusa nina kawa lao wetu. Lakini mkari uwe na yu, rina baga nene, mkari na anamu chetu. Nere saba ndo bakwa mba hana ro munro mo baba bro ro mo puturu nere chekara ka mukali ne luwa mo ni mabe
15: ni mabe
2: mukali amabe konera akakonera eshitemi amabi mumana kwa kakonera no mulumunyu akakonera no ona birimba no mutu mungike ni ngone mumbile mu amukali na muonera ni bene mu police na ho bye bye
15: bayira bate andwa yihwere
2: andwa
15: andwa yihwere
2: andwa yihwere lakini jua chunga la romulume akole jemu na chusunga hochebe so muna sungo mumulume makule chiwen amukarebere mwana ngo yoma muhandikira baro atino mukari nyandikira baro nabi hone tya menge to mabena batemwe amukari masakati atusuka muna buru wo mulume na makwana abiria muwana wamusubule chombe no mulwa na buri tahia ama abara rongana na msepaka banda bana baka takribu ambuno sepaka bata kribe kapu muye ikalinga ne bukavu lakini bana bakwa mye baro yumukari handika na banyabuko mumambu kana ni yarungere kavere muri na rungembere kusongo mukali wanande kabaro kati ya mano mulumu
15: namba bahandikiro mulumu amukali uri handikiro mulumu ngoko
2: ehe mulumu ne tukwa mire ayara mbarembe mukali muhandikira kabaro kwa mamwana akita hiyo ndumukali ni arunga
15: ndikwa chirwe ngai putu mulumu yanziri mukali shanga pokerana baruha hiyo
2: yene ke pokerayo bamu bamukose ye abakasa banavo bamuhiri hano
15: am strong tukasa tukayavuga hachina enda meno okay
4: mwatse woyo
15: okay
4: njenga bwanye tiwa mape omukali amabiluwa mukumbi wasaba kutsebo imya yatesekere yakabeya
15: aha
4: ewa bukasaba imya teseka niyesha menya kuwabya mulumbe la amabiyuwa nakaluni akwebere kaluni langirango wabya bore na utuwe mukali na uwa mabiluwa mulumbe amabe kutebetrako na uwa sabi nishala kabonda amabe ne bakashya mbuwe bukarekini abondo kwa mututuye kumbe nayi ya hoko mubere na rinjenge
15: oya mesabe yao
4: mesi woluwa sabote na rinjenge bwanje tino omulume motuka wanzokode bake mwase meyo mwana okwanza ama bwate bo bas na makuanyira si 20 bwirano mubano ngoko ninjenye tali amubuta si 20 bwirano mubano bo ama shagenda kandi amasa amashe yene mukure nerorero mabwati amamutebetraku nero amatashe ikamuchi agabwati akaya mwenda yuwene wene yuwana murata okufata nangu amatashe butoka kavere inje basa namakutebetraku akatashe ikamuchi bo oyari amatashe mubutaku mwana wa kavere yoyo abere hol amabya belangrat oyukabe mubutaku nyambulero babo baberere ganana nga kandi muune shalangrata a iye ngaro sharundi bwana basiere omukali to mabishe kwanzire ngoko ndekabibua akani shimya no musoda biwatbo amataje watya kanyire kipere busano musiere ibo ngima yo musoda ngale bangwa kitaje watre akanyi bapishana no musoda kutina ndiye mi chichiruko tsebukule ngawe omukali amabya nzari watbo oyonga mukola yiku mwiso akendi mi chichiruko tsomushire tuni uni mushire wabesanza ngalu ni mi mushire wabesanza na bandu balangira ebandu balangira mbo kwene bure angana kukorera
15: napo na utada koroko cho honorable mama mbwangalia bwate omukali amabya tshe kwanziriswa ikasara
4: ku echo si changeta luako na ro abandu benu benziri tu atuka bate batutitu benzire abandu benzire tu ini anamu kukorera na bi inje na muno tu na mabelangira ntsule nyendana ndaluna kukorera na yesi nyikwenzire donge tu la bamenya su nyenzire ukibembeleza fuzi takuletea mavi
15: okay.
4: Donge wa mavi su nyenzire ena fumbura ke kwenene su nyenzire iwa mangwa ticha kwanza nime sabe yayi eyo nasaba komwe kononga wanza muna saba mungu nyikanga na yaba nyenzire na banyiponire unikanga na yabo omundolu nyaka hutangu ali kwa balimu ini yahute tu aluni yahute atoreke iname akalwana yahute nilangrand kwisho uyu agabya kandeba na mabe menyabo na engende kola nyimbi achana yo muruna mndra shale nyendana Ebi byake byake ndigona uri mbe na yowa maula kwishombwa ndigona ula kwishombwa bakashaba kanyibuli ambungate keshombene abana batraya ngute basaka basabasare ngaula kwishombwa omuntu anabebwa tengeshe traya nanguti okombwa omenye ngwa mahakai omwana basi chitraka chamalunde eh sendele makucho weke okoshombwe emi abalangwa yere chat nengiwa nyitino nayuka ngwa ati omuntu nyakende numukali Omundo mabenda numukeri kutinenda naye. Eyo tukaye tukaye kambe tukayaronda makuta. Iria magumu manene. Kande yirina kawonero chowo chetu cherimwe kawonero kaika okubariere batakuta kulumwikofi na rubani. Eyo tunga yarondere sho franga tukalusa she yutwa bari ya alua. Na rubani takula omukeri wene nalengere kubakani hunza na ngana sembero mwewe. Donge bakari batori baba kasungo kolare. Itu atukaba hakushiba nie yo bare.
15: Okay. Mustrong. Okay, President.
4: Tubwete. Uwe ni analengire kubakani hunza na ngana sembero mwewe. Donge bakari batori baba kasungo kolare. Itu atukaba hakushiba nie yo bare.
15: Okay. Mustrong. Okay, President.
19: Hey.
15: Tubwete kuna shina ule mutahala mumochinyua.
19: Yeah, ba.